0: Oh, sa. Please, go down, la boss, you go to la chodi.
1: Namu.
0: Bagari wulila ka se kugum ga sumala ni sable ngara mo ma
1: aha
0: ku ga de me aba fa ga blisi kele
1: wadi
0: uye la jalu ka ye ninga saraka tu fuaye
1: namu
0: ninga saraka laba ka blasani daluye
1: ha
0: mino misra blisi ka mashiba kumbe
1: wala ni jalaba de
0: na uye kele va ko kele ay
1: namu
0: ugo ala deli garan kele me blisi bulu
1: namu
0: A kana so tokosila okasama
1: tokosila
0: bari ufrati mabulo
1: ati
0: bagari seglio la sakana
1: namu
0: anani labeninga tisama blisima
1: namu
0: akado ka fo aniro sugota sibutumble
1: tokosila
0: ale bari ya franiro taka herebishi abitle
1: he
0: niye jegoni tinana ma farnyale ka jigo fanani
1: namu
0: amomo momo ibasa jatikla kula sugoni ngasoe
1: oyoye